mamu ahomuje. Se mumra minchen, mesye mu ne mamu ahomuje. Mumfa mukonuya entu miso, na munsia me, ivise mi jo, na mi breme huansi wo akumamu, na mbinya ohome ama mokra. Yesu ene kansa asem, na otu nsafre nipe wo yasi nina ase yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidinia, na se Kristo efre nipe nina, ade inti na woso okosusua wa adisua, adisua yeke egua huro bebre, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena eti ti nipa, ebusiasem, awaresem, emma huasem, ojume muasem, usuku huasem, enima bebre ena eti ti nipa, enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa muadisu amra, me erade mesye mona mama muahumuji. Eti se erade efre, wasi ye siti na yeye, ushe titefona, seni ya mikaye no, ede no omu yeye, Abraham eyo jidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham teasimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo. Amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ema wadwia ni di. Eji wan. Eye wan ho. Ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpo na oye wan hoho. Ni ba ne ho so na chese sra abofo enwa mo aduane die. Iti ne ba ye ne se omuka omutri mu po nyina kire Abraham. Se nyame na asuma ye fi heavy. Osi enkoso Domini Gomora. Eni ma ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina. Ememe fa mema ema e fa ma eni ma basa basa basa na ekoso. Nyame su kire bone. Iti kwa na kose ukurono. Iti Abraham utie na ya adiswa kesie pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohu kwa insi obom pa ye chile nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Yifi nche madi onumi ensa mre iti bia yentu minke nkani nina. Nampese meka imuase mchirao. Abraham shasiye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nya dia obese ni bonyefo ni atine nifu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nifuwa dionum. Ni pabe brebo muo hui, millions. Iti obise nyami se nyami se base unye nipe dionum okronuma. Ubese okrona na ni nyami se debi. Abraham sha dionum ne osro. Enu oti sube duyana enum. Enu osi nyamine se ye nye duyonum niye ye duyana enum suye nyami se enu susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Yuse debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si e duyana enum nukre wosro. E timidi kwe duyana enu osi nyami si se mihue duyana ya. Misimi nye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure dia na na dia san so e osisa mi hu dia san ho mu ya train efo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe dia san na bia dia enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpawo ye o jidini e mesi samre no o ye train ni ne nyamse mpo won ka bi ade e bechi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kran ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina. Wud no koto jetebu mpo a osi megina manyame. Yese mewu manyame, sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase. Omaya yetima trenefo se ne. Ni yankase omom kwa soro.
ni pa kwa sorry papa papa ba me hin da ya training for me hin na sakra me hin ne chiri boni a omo ti omo ho free boni ho edrem sa o di mani nti e wom se so do me gomore nya nkwa de so lord eni ni fie fo nya won tri di di mu hallelujah Nia Abraham ye ye no Yesu de na wo sie ye sie ya gidi fo e wo sie sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai o si nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che ti de bia gidi fo ye bom pa ye se o urade wa bufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumu nya kokodro nsu omo die wu no na omo ye video e de to abonte se de ye ye ni Nya kata kata ya enim. Na ujise o kata wa nimfri nipa enima nyami wa unu. Iti ya usi ya ajidi fuwa uiri ya huni ya dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no ujidi ni ya wenye amania. Ajidi fuwa pia di ya enimu kain Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawa unwa se mungi na Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amaniye nesu nyame kronwa enu yi amaniye influence. Mofa mo dajen eni mo haw ento mesu efi se mi jine mo hon. E dena Moses inso eyeye. Moses uhunse. Ushe Moses a uhunse. Israel fono omaye bonye te nyankupon. E nyankupon aye na jine se obabe se omumunu nyina. Nwa boman fufro efri Moses mu. Se ye na jidi fubi osi yes. No, no, mika munti eno. Nyami kuwa mu na famiye fufro. Israel abusye kuyo na edahono. Nyami beyi nwa ye di Moses diye. Obeyi Israel efri ono di Moses yaba. Yentie di Moses ekaye. Ebra unyanku pompe se. Ose Israel fonu nyina. Na odini ye omay fufro no. E die na Moses ye Exodus eti ebiasem ye no nche mudu ekosi eduna eno. Exodus chapter 32, 10 to 14. Ose, mwenhunu omen na hwe, oye omaya wakon asne, na efe mamikwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mimfa womenye omay kesye. Nyamia sema okachire Moses isu obe ye no no. Ina Mose pa erradi ni nyankopon echeo. Udi mampaye intercessory prayer. Na erradi adenti ena ubu hurutia omaya. Udi ahwodi kesye. Ni ensa edi kweyi wo Mizrim asasisu baye no. Adenti na Mizrim fonka se ajimboni binti. Ena obeyi wonko ese okonu wako kuo. Na wapra won efri asasye ni. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaino enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwe ni masa ujina wana iso. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradifye gana mai. Sese bebia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu no omu kuyen. Uradi pajweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efye guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E dise uni na mwa menye wajwe se uboni ya udi enu nyami unu nti na uni na mwa. E ye jidi fu di mpaye e kosu nti e na uni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utu aboni so. Sekre wajwe ino sura himana ede. Abay. Kronwa kesi eni niema basa basa eko suwia sinyina. Nye gana nko bebiya yoho. Nyanku pon ewewe sa jidifo beye o dimampa yeti se niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi eradime nye sa. Ewe se uye sa amaye cha wongwe shia no. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trinini kai Isaac. Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua, wuka, unhwa, untamsi, wonse. E ma wasifu, ube ma wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan, e huanse mui nina, medibema wasifu, no we diso ekusida. Tienche mudu na eno, wose, ena bonye eradika se obeye ni maino.
eye ne ya odi man pa ye de ba no no se gana fo mfa ho bebi e dade kan se obe

Boye di empire obebo ade se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bio nyame ji no a no sa ko di boni no bio udi nyame aya no mana ade ahoma so ni na na di di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se iwiase we ba na wi a ye nkoje da yebe ko heaven, praise the Lord. Baby, I will be a memo mpae. Unyamia utumi adie nyinae. Udaswe ye wa unwe juma non century ni ya uye ne wo Bible mu. Uye ne Abraham mreso. Uye ne Moses mreso. Uye ne Peter no mu mreso. Radie Drian. So ye bi maye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase. Amani emine nipa wo wiyase. Empire ni se radie trewe ni fe wo maya wabo. Ne yi emfri sa amaniye nyina mu wo Yesu Kristo die mo amaniye bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne manu nyina emfri wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadi hye no a epi wo covering na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amaniye nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boas in one shrow pa or moa, a semma what ye yen ye for many o tearful and quaint refu for and fanada o home. Opera so fra a 0244 938 217 0244 938

yam pese bom pae na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba ona yase bom pae ja won sem a ebe hye won sase urade home gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara otie wo yesu dim na me bom pae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wonwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofuo jina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enams many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damra mo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anya me betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bon ye fola me na me number 1 adom lu shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mudi won akọ me esi wa bo ku won so bra adum shi ame no so ni boyefo mu edika obeye ohun ti ni a odi nkan press the lord sa adum no ni e ka chiro se

ti dumienu santi yenso enam se ye wadansefo bebrae ti se a etwa ye ho ahia yi moma yento adiso abiara ne bone a enche na etwa ye ho hia si ye nkwa no mu na yemfa boasetɔ ntua prepare a ɛda yɛ anim no mu mmirika nhwɛ gyidie mu kanifoɔ ne ne wiefoɔ yesu a ɔhwɛ anigye a ɛda n'anim too ne boase hunuu asɛnnua amanneɛ na waammu aniwuo na wakɔtena nyankopɔn ahennwa nifa na mo nsusu deɛ ɔtoo ne boase tie ntuatuano a nebɔnyɛfoɔ de tua n'ano bebree no ho yie na mo ammerɛ na mo kra ntɔ piti mo ne bɔne di ako yi monya nsia no nkɔduru mogyam na mo werɛ afi afutuo a ɛkasa kyerɛ mo sɛ mma no sɛ meba mo awurade asotwe ade ketewa nanso ɔyi w'atɛn a ma w'akoma ntu na deɛ awurade dɔ no no na ɔtwe n'aso na ɔhwe ɔba biara a ɔgye no sɛ mohunu asotwe mu ama ne tene mu a onyankopɔn yɛ mo sɛ mma na ɔba bɛn na ɔwɔ hɔ a n'agya ntwe n'aso na sɛ monni asotwe a wɔn nyinaa nya bie no bi a ɛneɛ na moyɛ adwamamma na ɛnyɛ mma pa bio yɛwɔ yɛn honam fam agyanom